0: Ramayana.
1: Yes. Yang aku hantu.
0: Ramayana.
1: Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana. Ramayana.
2: Ramayana. Ramayana. Ramayana.

0: akong nagturo sa pigil kali ka.
1: Iyon na.
0: Sa ingin ko, sa pen, muliwan.